kahle vele wena wasivaka ukukhuluma kangaka uphethe imali nesikhwameni yini engakho ngayithenga sidakwe esila ithu yayazi ipiki wena ifotholoke athi imali phansi emhlabathini le kodwa ngegebho esizwayo kona le plumprimadoda sishazi siyetsholotsho lisha nemawabeni efila